Asalin sunan Falasɗinu, tafiyar wani suna. Idan muka kalli taswira, galibi ba ma cika tambayar kanmu game da sunayen da muke gani a kanta. Duwatsu, koguna, birane ko ƙasashe suna da sunaye, kuma sai ya zama kamar waɗannan sunaye sun kasance a wurin Tempel Azal. Amma a zahiri, kowane suna yana da nasa labari na musamman. Wasu sunaye sun bayyana cikin dare ɗaya bisa umarnin wani sarki. Wasu kuma suna ɗauke da tarihin wata tsohuwar al'umma da ta taɓa rayuwa a waɗannan ƙasashe. Wasu kuwa sun yi ta yawo daga harshe zuwa harshe, daga taswira zuwa taswira, har tsawon dubban shekaru. Labarin da za mu bi a yau shi ma irin wannan ne, labarin kalma guda ɗaya, Falasɗinu. To, yaushe ne aka fara amfani da wannan suna? A ina ne ya fara bayyana? Wa ya fara furta shi? Kuma wa ya fara rubuta shi? Kuma mai yasa bai ɓace daga taswirori ba, duk da shuɗewar ƙarnuka masu yawa? A zahiri, babbar tambayarmu ita ce, sau nawa wata ƙasa za ta iya ɗaukar sunaye daban-daban a tsawon tarihi? A cikin wannan shiri, manufarmu ba kawai bace mu ba da labarin manyan abubuwan tarihi, za mu fi mayar da hankali ne kan ƙananan bayanai da galibi ba a kula da su. Za mu binciki tsofaffin taswirori, mu karanta rubuce-rubucen da aka sassaka a kan duwatsu, za mu bi sawun tsofaffin harsuna da aka manta da su, mu ziyarci tsofaffin biranen da suka ɓoye a ƙarƙashin ƙasa. Za mu tsaya a tsofaffin tashoshin jiragen ruwa, mu kuma yi tafiya a kan hanyoyin da a yaren kasuwanci suka bi tun zamanin da, domin wani lokaci mafi ban sha'awa daga cikin labarai suna ɓoye ne a cikin abubuwan da kowa yake tunanin ya sani. Kuma tashar farko ta tafiyarmu ita ce wannan suna da kansa, Falasɗinu. Yana da kyau mu san cewa sunan Falasɗinu da muke amfani da shi a yau ba sabon suna ba ne kamar yadda wasu ke zato. Idan muka bi diddigin wannan kalma, za mu koma kusan shekaru 3000 da suka gabata. Masana tarihi sun ci karo da wata kalma a rubuce-rubucen da ke jikin bangon haikalin Masar. Kalmar ita ce Palaset. Masana tarihi suna danganta wannan suna da wata al'umma daga cikin waɗanda aka fi sani da sunan mutanen teku, waɗanda suka ƙetaro tekun Bahar Rum, suka zauna a waɗannan gaɓar teku a wancan lokaci. A cewar masana da dama, labarin sunan Falasɗinu ya fara ne a nan, a waɗannan gaɓar tekun. Sai dai lamarin ya fi wannan rikitarwa, domin an san waɗannan ƙasashe tun kafin a fara rubuta su a taswira da sunan Falasɗinu. A wani lokaci ana kiran yankin da Kan'ana, a wasu lokuta kuma a kan wasu allanan tarihi ana samun sunan Amuru. ‘Yan kasuwar da ke ratsa yankin suna amfani da wasu sunaye daban, yayin da maƙwabtan masarautu suka rubuta wasu sunaye na daban a cikin ƙundinsu. Yayin da dauloli suke sauyawa, iyakoki da taswirori ma suna canzawa, amma ƙasar kanta ta kasance iri ɗaya. Wannan sirrin yanki da ke gabashin tekun Bahar Rum ya ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin wucewa a duniya a tsawon tarihi. Ƙarnuka bayan haka, daular Roma ta bayyana a wannan fage. Roma ba wata daula ce ta soja kawai da ke gina birane da hanyoyi ba, tana kuma sake sanya sunaye ga yankunan da ta mamaye, kuma wani lokaci suna iya rayuwa fiye da rundunonin soja. A ƙarni na biyu bayan haihuwar Annabi Isa alaihis salam, mun fara ganin wani sabon suna a cikin bayanan Roma, Syria Palestina. A hankali, wannan suna ya shiga takardun hukuma, ya bayyana a taswirori, kuma ya shiga littattafan ilimin ƙasa. Ko bayan rushewar daular Roma, an ci gaba da amfani da wannan suna a waɗannan ƙasashe tsawon ƙarnuka masu yawa. Abu mafi ban sha'awa kuwa shi ne wannan: yawancin sunayen ƙasashe da biranen da muke amfani da su a yau sun canza sau da yawa a tarihi, wasu ma sun ɓace gaba ɗaya ko sun sauya siffa. Amma sunan Falasɗinu, duk da cewa an furta shi ta hanyoyi daban-daban a harsuna daban-daban, ya ci gaba da rayuwa a cikin wannan tafiya ta shekaru 3000. Ya kai har zuwa zamaninmu a matsayin suna, wani yanki na ƙasa da kuma wata ƙauƙalwar tarihi ta bai ɗaya. A cikin shirye-shiryen da za su biyo baya,
za mu ci gaba da gano wasu sassa daban-daban na wannan kwakwalwar tarihi tare.

saurari harsunan farko da suka yi amo a waɗannan ƙasashe. Za mu tattauna game da Kana'aniyanci, Aramiyanci da kuma labarin waɗannan tsofaffin harrufa da ake tunanin sun ɓace. Sai mun haɗu a kashi na gaba, kafin nan ku huta lafiya. Palestinu, boyayyun labarai.

bambu yayin da lemon tsami da man zaitun da ake yayyafawa a kai suke tunatar da al'adar fara cin abinci mai bude sha'awa ta Usmaniya. A tabulle kuwa yadda ake yanka fiski, tumatur da bulgur kwarai ba kawai wata hanya ta yanka bace illa gadon da ya fito kai tsaye daga manyan masu girki na fadar Usmaniya ce. Idan muka isa arewacin Afrika, musamman Algeria da Tunisia, za mu tarar da dabarar dafa abinci a hankali akan wuta mai laushi. Hanyar tiriri da ake amfani da ita a shahararren abincin kuskus na Algeria da kuma yadda ake barin nama da kayan lambu su dahu a hankali na tsawon lokaci, duk suna da tushe iri ɗaya da shahararren abincin tukunya da gyufet na Usmaniya. Haka kuma shahararren brik na Tunisia ko kayan zaki ko kuma irin brik. Wani hoto ne na fasahar Usmaniya wajen shimfiɗa burodin yufka a gabar Bahar Rum. A wani lokaci a kicin na Topkapi, ana duba ko za a iya karanta jaridar da ke bayan burodin yufka domin auna siririnta. Wannan kwarewa ce ta musamman da ta kai har ga gabar tekun Tunisia. Sai dai mafi babban abin ban mamaki daga cikin tasirin yana bayyana a tsakiyar Turai. Ɗaya daga cikin shahararren abincin Hungary har ma da abincin ƙasa, Toltot Kapotsa, wato abinda aka sani a Turki da lahana sarmasi, shi ne mafi ƙarfi daga cikin misalan fasahar dolma ta Usmaniya a Turai. Ana cika ganyen kabeji da aka dafa da shinkafa, niƙaƙƙen nama, albasa da kayan ƙamshi, sannan a jera su a tukunya a dafa su a hankali na tsawon lokaci. Wannan kusan cikakken kwafin dabarar dolma ta Usmaniya ne. Haka kuma goulash, ɗaya daga cikin abincin da Austria da Hungary suka fi so, yana ɗauke da irin wannan gado. Rufa naman da zafi da farko, sannan a dafa shi tare da albasa da kayan ƙamshi na tsawon sa'o'i har ruwan naman ya koma miya mai kauri. Yana tuna da dabarar Usmaniya ta Puryan. Kalmar Puryan na nufin wanda ya ja kamar rumman akan wuta, kuma ita ce hanyar masu girkin fada ta dafa nama a cikin ruwansa har yayi laushi kamar alawa, abinda duniyar girki ke kira slow cooking a yau. A zahiri ya samo asali ne tun karnuka da suka gabata a kicin na fadar Usmaniya. Tasirin kicin na fada na Usmaniya yana bayyana sosai a kayan zaki na Turai. Shahararren kayan zaki na Austria mai suna strudel, ana yin sa ne ta hanyar saka ‘ya’yan itatuwa gyaɗa a cikin siririn kullu. Haka kuma millefeuille, ɗaya daga cikin fitattun kayan zaki na Faransa, wani salo ne na al’adar kullu mai layuka a Turai. Dukansu sun samu wahayi ne daga layukan yufka na baklava ta Usmaniya, sannan suka sake fasalta kansu da kayan gida da man shanu. Kuma ba shakka kofi da sherbet, wataƙila su ne mafi girman gadon al'adu da Usmaniya ya baiwa duniya. A ƙarni na 17, ƙwayoyin kofi ko gahwa da suka isa Vienna daga Istanbul ba abin sha kawai ba ne, sun isa a matsayin wata al'ada. Gahwan Turki da jakadun Usmaniya suka gabatar ya haɗu da madara a Vienna, kuma daga baya ya koma Vienna melange. Sherbet na Usmaniya da ake yi da ‘ya’yan itatuwa, furanni da kayan ƙamshi kuwa ana iya ɗaukar sa kamar ice cream da sorbet na Turai. A ƙarni na 17, matafiya ‘yan Italiya da suka zo ƙasashen Usmaniya sun yi mamakin ganin abubuwan sha masu ƙamshi da ke ɗauke da ƙanƙara a cikin zafin bazara. Lokacin da suka kai wannan girke-girke Turai, Italiyawa sun inganta wata muhimmiyar ƙa'idar kimiyya ta hanyar wannan dabarar sanyaya mai tsanani da ake kira endothermic reaction. Sun canza sherbet daga abin sha mai sanyi kawai zuwa ƙanƙara da ake ci, wato sorbetto. Lokacin da masu girki na Italiya suka kai wannan fasahar daskararwa zuwa fadar Faransa, Faransawa suka gwada ƙara madara da gwaiduwar ƙwai a cikin haɗin. Ta haka ne sherbet mai ƙamshi na Usmaniya ya haɗu da ƙwarewar sanyaya ta Italiyawa da kuma madara na Faransawa, har aka samar da ice cream na zamani mai laushi da madara da muka sani a yau. Masu sauraro, a wannan mataki na farko na tafiyarmu, mun ga cewa abin da ya sa kicin na fadar daular Usmaniya ya zama na musamman ba kawai sinadaran da ake amfani da su ba ne, har ma da ikon haɗa ruhin wata babbar nahiyar duniya a teburi guda. Wannan haɗin da ya miƙa daga Balkan zuwa Turai, daga gabas ta tsakiya zuwa arewacin Afrika,
shine yasa a yau ake kallon girkin turki a matsayin ɗaya daga cikin mafi arzikin girke-girke a duniya. Kitchen na fadar Usmaniya ya zama wani tushe mai zurfi da cike da wahayi ga girke-girken zamani na duniya. A yau mun duba ɗaya daga cikin wannan gadon. A shirye-shiryenmu na gaba za mu yi nazari akan wannan taswira dalla-dalla. Har sai mun sake haɗuwa a wani sabon tashar ɗanɗano, ku huta lafiya, ku kasance cikin daɗin ɗanɗano. Tafiyar ɗanɗano.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.